0: 243449488 nya pare mi anji ina nya po ga e woni afi nya po na ya to nya po na ma nya wona woro ina mi awora kana mi ha mi adu mi afa de konu rengo de ko un fo nya ma maru ko jina mi ba jimi afa nga ka wi a sheke pe bla bla gba test of test of voter agbona le children's park bobo bo agbaja kata perenchi eta mi kata mi na mi adogola fuma wona madagara ya ma live eta jagbana ba to kunye banka na ko garashi e nigeria to be viare hala bo ala danka hatuma ento me nyaba agbaja mara kamaru nure e ma kenya bobo bo ha e na nyong na gbana ha waja gbana ba ko nchu ola fuma o nfloga no na ruruga e na lo ha ko garashi na frada na nchu e do motuna na nchu afika na repa jim le 19 for 20 fa mi ada pang dudu adodio kata kala mi asha o de ge mi le rego eta jagba bana ba pa mi kata ka kana be ya ba drang le te pa ha kana yom le 0243443948 0243443948 na nava adrang la fuma ngure share kana be ba dra hay kanya apapong dudu ko e agbale kan klo a chi pipi jole kan klo e agbozuma pono aro start pono na na make na be are jen klo ayi klo klo wo tomo awa klo klo bo bi ta di okata de share ko na tengo wo ko e yom na nava ali hak klo to kata ulama akpa mayida Dr. Maulolo to Maulolo Spiritual and Herbal Center Ablekum Agape Dangbo Nema Trogbo Vangaro Gala Sinyo Di Atawuni Maloka Tako Gavina Mila Jigbo Di Bobo Bobo Pawo Na Oji Aka Nebe Amana Dwa Magbana Ya Ato Inyebe Na Yo Dr. Rejebe Na Chamle Mala Blelele Na Amana Dwa Magbana O Ekba Miga Igede Nso Sronji Asra Magbada Kavaro mi anto akoklo mi anto mi arokue kakala gawo ko si amato onye bere nka nchi koklo ha ja gbawo na klo nchi a na na pole ko lera eta mere Dr. Maulolo cho Maulolo Spiritual and Herbal Center able kuma agape dangbo na metro gbo vangaro gala sinye odi atawo ni malokata ko gbenami la chigbodi bobo bobo wanaoji happy 98.9 for yapalonji mele mi anko samle Dr. Maulolo doc wezolo
1: yo togu bobo bobo ape togu bobo bobo ma dogbe na wo toro la klo nya selo kata le ka wo posi ama anya mi anovi Dr. Maulolo sikena Maulolo Spiritual and Herbal Center no epon ko asami le le ga posi ama awo vi mi ga se mi no nko po ma ji epo ya pa jogbe nwi agbejiji la masan na mi pa toro la kata manya ma siama epo olo mi gba kula ma roje pa ya gomalo wo ma pe o a o novi yen mi na mi acho ka fuka kula pa dana Yehowa ma u gbagbe si God po kula yin ma desi ata novi yen won to anya ba mi gba kula gbogbo we la yin gbe aji mi gba kula gbogbo diriba we la yin gbe aji gbogbo ma yen ta nu la yin gbe aji ye ta novi yen la gbe amade ele ba na ji protection pe mo ele ba na ji nu ka protection pe mo apo konu ala ba novi yen edo ma o mun lede ye onu plan novi vivi ara pon novi onu la wa haji a en ku bia ne ga ka ma nya o a to gbogbo mo nu a to chiri nu a to gbogbo mo nu a konu a ko cho odo opo ji anya ara onye gbono mo lenu a pon mi ga kula uveli anyo luma a fi wo ne ba de suron legbo onu do mo fe ne be yo gba kula ko eli chacham a fi wo ne ba pon chu vade a ta to gbogbo mo moji a bi agbe suron de ponu novi yen anya ara onye gbono mo lenu mi gba kula mo ma na le do mo e wo le ngo ni le do mo a do mo fe ne ma nya o ta a ji be a to gbogbo mo moji a de ora ma gbono no be mi gba kula gbogbo we la yin gbe aji nu de si ade gbogbo wa to wan we gbogbo wa to wan ko so da bi ko nko da ka awu amagbeto atun wa ko da sine gbogbo wa ko ko close de wa wo ye ta magbono ba protection ta agba me na protection hunu fi agun hana wo aleba na mara do voran chi ore na wa nye vona da na mara du ire nchi ore wa gbugbulo dr molo lo nkoya semile do ma hiela human ala store mono nye nkosem eje bi ayo dr molo ya ho dr molo lo number de yo le 0242 0242 612949 0242 612949 nuka jiga mi ala jagba na veji fefefeku deka deka amandre fefefeku deka deka amandre na ji ave ave kemi dana nana ala ji le ran ran ran mitte na ave ya makara jiba nyanu ike gbolomale na ji deka deka 7 amandre na ji odi aba asemara na ji hada kada ka amandre amade mi ona ba voneda voneda na ji voneda ne na voneda ji gere mara ku na doja na magba doja na ma afi na we na ji amade mi ona ba glelele ebe monu je fama aje majui mi ga na ba aje majui aje toma general chiki achi yaji o aje hama general achi yaji o mi ona ba glelele ebe monu je fama na ji magba ma ha ne na oga na doja ne na ji awudi dapa machi abao na fa gbran awudi kule fi waya pe amapon ko ma mi do tonwe mi asa amapon ko yo na ji odu egugbo aje todu egugbo ana todu egugbo voju odu egugbo etrondu egugbo na ji mama ni na ji ga na doja ni mara ko nya se ma na doja ni eh na ga ji amare mi ona bonuka azapola ke to vondu enakpo ana odu enakpo achere mi ona bonuka chakulo chakulo kogbe na ere nigeria to gbo ogun be okpo obo chakulo kogbe na ji ama apere chinem jagba na ji aga ma fufu de ka deka ameton na ji ataku apere ka na kokpere nchi strong boy na ji na gojan la kokpere nchi sia jagba na tonu yo kata le tome na tonu yo le tome nyu fine na tu vori kwa na gojan la na ko chake nam la no vinye dr molulu ya secret hande gonosia a secret onye masi la fiara ko to gbi bobo bo program ya juko na ta secret ya lala no vinye na tu vori jagba na ji kucha guyade na jinu guyade na ji akpaku viade na nne se de ke unto na ta tire mko zi dari nke ka mandre veji a chikucha na ko daraji afie mane na nyimlo ko re ka jan la de kucha mana ale na viu na ale na suno ana lo ale na suno na lo na kene to ale kene viu ale wo unto na le e me banade a gbogore khofu no na kamala nyimbe ya diapola na si na kare ji dr molulu nko ya semile mala ble kuma agape down 0242 612949 anu yokatare na tu vore na kuviara dari akochaka misisie na kochaka wa misisie na ajala lemre na no amiasim na ajala lemre na no amiasim made kuna wona domo kona promotion na zajala kole na kwa promotion o ho enyo na jachugbe kuna dreza bo munchu ano egbo dota me posro na do wo onchu ho na no dire kuma nyonu yo akle nyonu yo dodom ta me posro na do na zajala kole ba mona hu no secret onye gbono mele no ama senior la fiara ko mere kama ton afia onu yo dr molo lo nko asemile ana jina do me pona do promise and fail lo mo jina sergeant la kwa ala ban ka mo na ho no na o chi o chori no e eto mo wa forte eno zo la ma no na la jan la kwa jan la kwa siko e vo oto gbogbo mo do le de fu de no na sergeant la ko gbogbo mo do le ma jo na no jina mo pele mo na sergeant la na gbogbo de do asio do opojia na gbe sergeant la ko mo ho no no vinye ajan la de na ji mo nto he ke mi wo dadi ali ma fion no won to atan wa we ma fion no won to atan wa we na koda se de dive ka kana janle ya de eji ma ten na we anu mo le gbo we de na yo dr molulu de ajanla la sinya amia la sinye fi ka kana le a na nya du ido amia ko janla kata ho na ni ha 250 Ghana cedis 250 Ghana cedis ajanle azanga ku aba juno va juno ton fi wa vo ami ya sigabu na konse ke yehuwa moko da magbemada won to sam opo nkoi ko ba wudi da pa machi aba roka senyaro na mo ire njira pomo nu jira mode wa wo de kala jirela na mo suno jino wa de o mako suno wa de o de o wo de kala la de suno la eto banu ka awudi da pa machi aba la court pe nya la jiwa zajan la na ko de court la no vinye nya bo de enu la mi asila bo de enu la mi asi amami aba o mi zana na fa mo lo gbo mi mo zana kokuru mi mo ko na gbon mi mo ko na lan ama ye mi atogbi o zon ko du apaje awudi dapa ma chi apaje ode ye mi atogbi o ko yin na bai no vinye minyo dr molulu nko ya semile mala ble kuma agape down Yola 0242-0242-61294. Na don't let her food no. A vigilant lagia. At the Sofia per tompe nea, my poor vinagio a gredinia. Alele domanoa, name by close room, me do a chiana troa. Na sido ganyan of Vesson and Woma. Jagana gre doctor Molo, Jimmy Aquarantu. Oh, how about you know Virginia Tonya Magadua, see a nipo? A mother Hana do a see a yak back or choco echo. I would cook here on your Jagana gredinia. Unchu ada hana lia bakoge, ne lia bakoge, bojo bojo lunchuma fudano, ali no of em, koko doro minyepe, ne de nuko doa who soko na de, no via gre doctor Mololoji. Wonku woman upom nyo, wonku jio kata of fukpe, jagmana gre doctor Mololoji mi akperenchio. Diabetes sukli dwellenchiwa, at dodo dos jene jaton, afiunaka, jewo afiunaka, and yan chuna rodoman of a vessel wonchuma, nano pimpo sarova wonchumchia, jagmana gre doctor Mololoji. Postrate cancer. Postrate enlargement, ye fudeno jagbana gredinye. Alivi, ye kono fudeno jagbana gred Dr. Mololoji. Anye nyonu, taflache white manye, e fudeno jagbana gredinye. E chiyado hontokpo, e chiyado do don lenchi, e chimama donachon, tifia chimama do don lenchi, jagbana gred Dr. Mololoji, miya kwa magbo akperenchi osia. A magbe mazana, ye huwa mwapa sindowo mazana. Yomle 0242-0242-61294-9 0242-61294-9 Novinya anyi baba jogo na jafi kenele. Eye nko seme. Nu kenye okuhe. Bo hiye fudene wonto a viwade a. Oda janyi jode viwoji a. Stroke bagba doye fudene a. Na zonvye ko wata walina kurenchi o. Na noye ko wasikle wa fokata na otitriti. Na mlonyi zamete na donlo a. Novinya gere Dr. Mololoji. Machine ole miasi miya do okpo. Miya kpo okuhe o. Novinya jibe akpo semene dokulia be eseka ji ezo vanyi gbe aji egbe kai fo vanyi gbe aji edoka olebe yawo nu kenye ponu mawo mawo nu kenye ponu wowo gere doctor Mololo ji mi a check nu yokata nosia vio de jibe akpo e vipo destiny nu ike vio ko vanyi gbe aji edoka olebe wawo gere doctor Mololo ji na yom le 0242-612949 mi a onu makuku via de destiny checking ado ni akpo semene ode ata no fi kenela ma Ma kpo semeno la fiasia. 50 series kona he. Kumi ya kpo semeno. Ohana nyan nui ke gbe ke ne pove. Kabita do ma wom nelede. Kabita do ene hovea. Amero wo kabita to ko chwape. Ewo kabita do zikpi kloma le homano. Amero wo mesi do ko tu ye ha chwape leme. Kake ewo mesi do amowo hye suma mi kone gale. Bia do kulu obenade. E do ma wom le yelede. E do ma ye hovea. E do ma nye pe sepe do ye hova nyi gbe adia. Dokta Maolo lunke ya semile. No vinye. Hike amede. Ame siya me kple po nana. Ala bana gele bibla obo nuna na wali vovovo amare to yen doyoyo amare to yen nyanyu lagboglo amare to yen nuka nyala gboglo amare to yen hajiji o ha to wenye heka jagba epo amelia ma na woche jirama ejira woche kochu apo o ha bi ada woche ada woche enyife ayi tope galanchiu molu tope galanchiu ave kwa mo pe loan ko je dogom enyife na ga ve loan b loan c afia ko loan a no vinyo ho ko ma na vagia amo pe loan yaji konale no vinyo chu nsan la magbe ma va na kpo semene ro klo na kpo ba doma o mele de doma ye hove ha docteur molo lo nkoya semile mala ble kuma gape down do lo leke fudo no yom le 0242 nchi na madoya gbogbo madoya yo nu ma pepla no wa agbe amaji jem no wa yo docteur molo lo 0242-0242-612949 0242-612949 no vije maga no anye ko sia Ajanle aka ma fio fio na wajanle ade aga kluna nchi na ma ehe na di ona na manchi na wona na sikenye di lanchi wa na ajanle azama a klo di mara lanchi o amada abia doctor Mololo bo nu kenye di na defu na nyonu po adi lanwu na nya nyonu ha defu po adi lanwu na nya nchu ko ga na nyonu defu po adi lanwu na nya doctor ovagbo amada vagbo defu ne le majemajeji a mada ku adi lanwu na wonde sia da ma ajeji no va na wajanle a ro wajanle o hana na san na na po yehuwa mo po ganyenye Taflache na nyen chua kwa wada dudo nyonu po nyonu me. E dile ungu. Ele bo na kwa janle yade na zan. Afi na kponchi kwa na kponchi na ukulu. Afi na kpon ngobe yi lagbe yame. Nenye nyonu ha kwa wada kwa dudo nchupo nchu ungu. E dile ungu. Nenye nchua do nyonu bo la sidwa nyime. Nenye nyonu odokbo la sidwa nyime. Mebe e dile ungu. Mimo wani u. Miyapwe o minye. E kole miyapwe o nchi. Mime ga kpode. Ame juro tovo nu wana miyano wawomu. Yenabe enyajora me jio. Dolele basa basa ova fudene mi. E wo nchu. suron nyonu na do asia nya papa nwe ko kole na chi akojira dokulu akucha e ko kole na chi o wo ntu na ve kwa kucha ma no chilem na ve kwa papa nwa no nchi tutume leka won to na bu e di made makawa no vinya ho minye se na no lia mimo woni le chable ma ngolia na nyonu chi gboto ma da na no suron odu na o aka gba mi chube nkuku kama akola mi chwa ma da rakpa ga kama le bu ka klo suron mi ya no kucha da kazamu na suron do dum la ho mo kwa ma le mi ya klo ya no kucha da kazamu papa nwa da kazamu akucha ma yoko chuchu na fuma adadu hona ba kwa lechi e by lock ko do kulo kami nya ga lo nya gbulo mo lo no nya fi si afi nya asa galo sia yom le 0242 612949 nya nchu adonyo ngbole chile pomo po e ko gu ko ka do kulo nya nyo nu o do do kulo o do gbo le chile pomo e ko gu ko ka do kulo chile pomo de gbogbo de pa pe mi mi mo woni o nya nchu o ma sabeshin po ka dile nwo ele ma na tire doctor mo lo lo nchi mi anọ ajan le akuri pa mi na na ve kulo di mo do kulo nchi manya gara ka onye ho mi lo la ma ba 200 Ghana cedis la na ho card 50 Ghana la fi ka ka na le na won to va ho card 50 Ghana ajan le akpa mi akpa pe nchi no kata 200 cedis ku la 200 cedis ata pla gbe no wa no vinye awode na ba mi na du ide afi ka na le de do ku na ha ku roga ku akọ 2.5 akpa nchi ku ma du do fi ka ka na le o ha na zan o ha na kọ ganye nyi ka ye ho amoko da ma gbe ma da Dr. Molo lo nko ya semi lesia. Mala ble kuma agape dan. Fide siya de rene ek bonade. Na doa ble kuma hu. Fii kakene le. Echo fika nsawama. Echo amasama. Jagba na doa ble kuma hu le. Amasama. Na be ya di de pentiko janshi. Ne di de pentiko janshi ya. Na kwa agape dan hu. Ne di de agape dan station di na yo Dr. Molo lo siya. Ne echo kanishi. La Paz. Tema. Ashiyama. Ne vado. La Paz de. Na doa ble kuma hu. Ne doa ble kuma hu de. Na di de pentiko janshin. Na cho mama. Na do agape down hu. Na na yom le 0242. 0242. 612949. 0242. 612949. No vinyen. Nya vwa o tuenye ama agbesia. Nya vwa o tuenye ama. Ama. Ama. Ye mi yomi zana. Ama ye mi kwa wana doye. Mese mada. Mi ga na mereka na flumi olo. Bene mi ira madala gbo kwa mi ira joka togo. Awo. Mene nema onyo. No vinye, ne danduo, e danduo fia pa. Mada kuku maga ekodio la. Nye gbulo no. Nye gbulo maga ekodio. Jagbagba na jibre de kuna site pa. Na ve jia mare ke miyo na me damala jongo. Na tui, keke kuna kwa blabia. Na ve jia ngoto pa magba na du. La boso somen. Mada kuku no vinye, ekpa. Adi mama li aga e jipo. Hey, kene ga kperenchi ne danduo pa. Yi na ve jia mare miyo na me bagyape ka. Aro asivi atwen. Die pa do mi na du la gboso somo e khe dege adia keta dege na jida mala jongo na site pa na kosi sida na ble no vinye mai koju unse ne la magbe me ma mi ga vona magbe ho osia Dr. Molo lo nko asemile mala ble kuma agape dan nde sede nye ku khere garage nyela Yehuwa ma wa toji o ha na poka tutu ku khere ma na le de Yehuwa ma wa toji na poka tutu e do ma Yehuwa da sine nye ha ma do yo yo Yehuwa da sine nye ha ma gbepera ma gbeton chi Yehuwa da sine nye ha ma e do ma ma ho chu se pe ma Ita mwe ba ma siyan kule pon nana li vufufu. Japon avak po seman nado klo siya. Yom le 0242. 0242. 612949. Nyi chowa le yo ha. Mi adogo.
2: Ogidigobo. Ogidigobo. Me pima kula joro. Kaitoto denyanya. Kaitoto denyanya. Udongo manya shivu. A shivu an tola magbe. Todi o buon tola magbe bona. Todi ya. Abala mi jo.
3: Amagada we o yo agaka. Ama bere kwe o chalo. Jipo charu pa di do gara wada. Dwa zangore, do to yale to du duwa changema. Ma ba ma kanu kple lo dodo. Na vinyo o ma kanu kple lo dodo. Nuku ula ira nuku wa uga. Ada o gaza motolo. Jipo ka ji o fo amika. Aya o gara kpanyi badia. Kama no nye o donu ra vovlo gaka. Doko o yuro.
4: Ey, todia.
3: Aya o gara nguva malo.
4: Ey, todia.
3: Hey, we have your chojide, wawe oda tata gado piazwe. Aya, oga la nyi banye dia, wawe nyamashi o, kwa pleji, wabuwa nyala ngude, wawe la tata gada lofa. Ama gada we oyo, gaka ama vere kwe ocha, jipo sharupa, di do gada wada, dwa zagore, dwa toya le toru